0: Kinabuhan na pampananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumiad.
3: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: 1079.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kazon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
7: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
9: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.
10: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
6: B1079. Light and easy on B1079.

0: Metro City.
1: B1079. Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkat nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
8: elevate your day.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto eyeberry gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: sakit. Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later.
2: Tara na!

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahintang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

get up. It's Retro City.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sa.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag nay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa paghiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Good morning, mga kabebot.
1: Morning, bebot.
0: Uy, salamat naman. Oo. Nung narinig ko ngayong kanta eh, napagiling-giling akong ganyan kina Kuya Aaron ganina. Nawin lang silang lahat.
1: Ah, ganun. Talagang datingan mo ngayon, mukhang ano talaga.
0: Parang bagong baba, may dalang yen. At may pasalubog sa inyong lahat na tsokolate, ano?
1: Oo. Talagang, kamusta, Japan?
0: Ayun na nga. medyo, partner. Buro live selling na lang dun ngayon.
1: Ah, ganun?
0: Oo, wala na masyadong umise.
1: Oo, parang ano, parang may something sa'yo, ah. Parang dali lang, ah. Hinahanap. Parang may something.
0: Wala naman. Ha? This is still me. Okay. Just me.
1: Sinong doktor nakausap mo o nakaharap mo?
0: hindi pa kami nagkakaharap ng doktor mo. Sino nga ito?
1: May doktor ka na ano ha. Anyway, magandang. Hoy! Na-miss po namin kayo, mga ginigiliw na mga seniors at super seniors, mga uri manggagawa. Good morning!
2: Good morning!
1: Ngayon po ay Lunes na naman. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank God it's Monday, baby girl. Anong petsa na ngayon?
0: Ngayon nga po mga kapatid ay October 12, taong 2026. Araw na naman ang Lunes, sabi nga dito ng aking partner. So tayo pong mga uring manggagawa ay babangon muli para maghanap buhay para po sa ating mga minamahal na pamilya. Kamusta kayo dyan? Ready na po ba kayo sa pagsabak sa isang linggo ng trabaho? Kamusta naman ang inyong weekend? Ikaw, partner, kamusta ang iyong weekend? Maulan kahapon, ha?
1: Well, later in the day. Pero sabi ko nga kay Aaron dito, yung makatulog ka ng 3 oras na durudiritso ay biyaya maituturing. Lalo na kahit na ikay pa, pagising-gising, importante, mahaba-haba, marami-rami yung tulog. Praise God. Salamat po sa biyaya ng pagtulog. Amen. Praise God. Thank you. Sa akin kasi, yung weekend to, talagang tulog. Tulog.
0: Napahaba tulog ko kahapon kasi pagising ko ng 6:00 ng umaga. Ay, umuulan. Di ako nakapagpaaraw, partner. Malakas ang ulan sa Bulacan.
1: Parang,
0: buong araw.
1: Parang may something talaga sa'yo eh.
0: Wala akong lipstick.
1: Parang may something.
0: Nakalimutan ko mag-lipstick. Yung pala yun.
1: Lipstick?
0: Oo, nakalimutan ko. Ayan o. Anong something? Anong something?
1: Parang may binanat na may inaline na something.
0: Teka! Anong binanat? Oo, para akong Lego ah. Wala naman.
3: Hindi na ito normal.
0: Walang binanat, guys.
3: Ala, pumapasok na sila lahat.
1: Para may sound. Anyway, si Charmaine Barila po na pag-asa para po natin malaman lang ang magiging galaw natin ngayon pong linggo ng paggawa. Good morning, Charmaine.
4: Yes po, good morning din po sa inyo, Manong Ted and DJ Chacha, maging sa ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan, nagpapaulan pa rin ngayong ating Intertropical Convergence Zone o ITCZ dito sa may katimugang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Nagdadala nga yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, particular na dito sa may Bicol Region, may Maropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Leyte at sa Southern Leyte. Samantalang patuloy na rin yung epekto ng ating northeasterly wind flow dito sa may bahagi ng Batanes at Mabuyan Islands na siya rin nagdadala ng makulimlim na panahon. Patuloy din yung epekto ng ating easterlies dito sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. At yan nga ngayon yung nagpapaulan dito sa Metro Manila, buong Calabar Zone, Central Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet at sa Pangasinan. Asahan naman yung mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ngunit paghandaan din yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa papalaot dito sa may karagatan ng Northern Luzon, Central Luzon at kanlurang bahagi ng Southern Luzon dahil magiging katamtaman ang taas ng mga pag-alon. Yan ang litas mula dito sa pag-asa, Charmaine Varilia Nagula.
1: Thank you, Charmaine. Nangangahulugan na itong buong linggo ng paggawa wala namang bagyo.
4: Yes po no, wala pa naman po tayo nakikita na posibleng bagyo, do yung mga pag-ulan po sa may Palawan, Visayas at Mindanao ay magpapatuloy po yan for the next 3 days. And inaasahan naman po natin na dito sa may Luzon, hanggang bukas maulan pa rin po dala ng easterlies. At sa may extreme northern Luzon naman, northeasterly wind flow naman yung umiiral.
1: Oh, yung mga pag-uulan na yan, hindi naman tuloy-tuloy, ano? Mga passing rains lang ito.
4: Yung dito po sa may Central Luzon, including Metro Manila and eastern section ng Northern and Central Luzon, more on, mas prolonged as compared yung panandali ang mga pag-ulan. Yan po yung mga dala po ng ating easterlies. Pero for the rest of Luzon, doon po natin mararanasan yung mga passing rains or panandali ang mga pag-ulan lang.
1: Oh, sige. So, mga ilang araw ito na mga pag-uulan?
4: For Metro Manila, up until tomorrow, nakikitaan po natin ang patuloy ng mga pag-ulan. Mm-hmm. Pero for the southern parts ng bansa po natin, mas prolong pa po yung inaasahan natin ng mga pag-ulan dala ng ITCC.
1: Nako, eh, mag-armirol sana ako eh. Alam mo ba yung armirol?
4: Yes pa.
1: Alam mo yon?
4: Yung, ano
0: yung almirol daw, Charmaine, inabot. Hindi namin inabot ni Charmaine yun.
1: Almirol sana ako eh.
0: Oo, pampatigas ng damit ano.
1: Oo. Eh, yung gaw-gaw ko sana, lulutuin ko na mamaya. Eh. DIY,
0: gaw-gaw
1: ang gamitin.
0: Bukas daw, try natin.
4: True. Okay.
1: Charmaine, salamat na marami ha. Mabuhay mga tagapag-asa. Thank you. Mag-almirol sana ako eh, direct eh.
0: May nag-almirol pa ba ngayon?
1: Para sa aking maong.
0: Wala na yata ang nag-aalmirol ngayon. Ah. Hindi na uso.
1: Oh,
0: bakit ba niya inaalmirol ang mga damit nyo noon? Maitanong ko lang.
1: Para sa amin, eh, matiskig ang tawag dun. Sa mga ware-ware, matiskig.
0: Matigas.
1: Anyway, sige. Sa mga kapatid, muli po ang ating pong pagpapasalamat muna po higit sa lahat sa ating pong... Ay nako, biyayang tinatamasa ngayon, ang biyaya po ng buhay. Lord, thank you po sa amin pong pagbangon ngayong araw na ito ng Lunes. Muli kaming dumudulog sa inyo, alagaan niyo po kaming lahat. Lahat ng mga uri manggagawa, lahat ng mga ama, lahat po ng mga ina, lahat po ng mga nagpapagal para po sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, biyayaan niyo po kami ng lakas ng pangangatawan na aming mapagtagumpayan ang buong linggong ito ng aming pong paggawa. Alagaan po ninyo ang lahat ng mga nakatatanda, lalo na po ang mga nagdarahop sa buhay, ang mga hindi pa rin po malaman kung paano maitatawid ang araw na ito sa kanilang mga medisina na pangangailangan, sa kanila pong pagpapagamot. Mahal na Panginoon, muli po salamat sa biyaya ng buhay, biyaya po ng aming mga mahal sa buhay at biyaya po ng aming hanap buhay. Lord, kayo na pong bahala sa aming mga leader. Sa gitna po ng paghihirap ng maraming Pilipino, Lord, nawa sila po ay tumindig para po sa aming inambayan. At muli, Panginoon, kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas na loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen.
1: Salamat, Lord, sa araw na ito at sa araw po ng pagpapahinga. Ngayon, mga kapatid, tayo nang tumuhay isang iglapak sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo ngayon pong Monday morning, October 12, 2026. 12 patay, higit 300 individual sugatan, kabilang pong 4 na Pilipino matapos nga pong pasabugan ng mga rebuilding Houthi ang Khalid Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Paglubha ng sitwasyon, pinaghahandaan na po ng Department of Migrant Workers.
0: Samantala, arestado naman ang 12 Pinoy na sangkot daw sa nasabat na shabu sa Lao.
1: Bribery allegations o kaso ng panunuho laban kay VP Sara Duterte, posibleng dalhin sa DOJ o Ombudsman matapos nga pong ito ay hindi na po isasama ngayon sa impeachment trial ng prosecution.
0: Mahigit 870 million pesos na umano'y undeclared assets at accounts ni VP Sara inilatag ng prosecution forensic analyst sa Senate Impeachment Court. Depensa, may pagkakataong kontrahin na ang mga ebidensya.
1: Ilang mga senador sa minorya, posible umanong isnabina ang impeachment trial ni VP Sara Duterte dahil sa umano'y... Dahil sa umano'y pagbali o pagbaluktot ng iba sa ating saligang batas.
0: Samantala, pagpasok ng pera mula China sa mga kumpanyang pag-aari ni VP Sara Duterte at ng kanyang mister na si Man Scarpio, banta sa pambansang seguridad. Yan po'y ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Samantala pa rin po naman, Pangulong Marcos Jr. inamin na tumaas lalo ang tensyon sa West Philippine Sea matapos harangin ng China ang medical evacuation ng tauhan ng Philippine Navy na nakaposte sa BRP Sierra Madre.
0: Dating PTV4 General Manager Nino Cayetano, itinalaga bilang bagong hepe ng Presidential Communications Office o PCO. Cayetano, ika-anim na PCO chief mula nang magsimula ang administrasyong Marcos Jr.
1: NBI, pinaharap po naman si Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte kaugnay po ng mga umanay aligasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. na siya ay hinahatiran ng mali-maletang pera.
0: Dalawang bagyo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility binabantayan ayon sa PAGASA.
1: Samantala po naman, hiling na kalayaan ni dating Bamban Tarlac Mayor at umano'y espiya ng China na si Alice Guo ibinasura ng Court of Appeals.
0: Sandigan Bayan. Nagtakda na po ng petsa para dinggin ang kaso ng Pasay City Judge na nahulo o nanuhul daw ng 6 na milyong piso para paburan ang desisyon ng akusado.
1: Cardinal Luis Antonio Tagle gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pilipino at unang Asyano na nahalal na Dean ng College of Cardinals.
0: Chinese Maritime Militia muling nakita malapit po sa Kota Island.
1: Pagbibitiw sa pwesto ng DICT o ni DICT Secretary Henry Aguda, tinanggap na ng Pangulong Marcos Jr.
0: Malacanang, nanawagan naman pong pabilisin ang paggasta ng mga ahensya para sa paghahanda sa Super El Nino, edukasyon, kalusugan, infrastructure, maging sa transportasyon.
1: At sa iba pang mga tampok na balita, Senador Pamphilo Ping Lacson hinamon si Senador Alan Peter Cayetano na pangalanan ang mga taong umano'y sinasabi nitong tinatakot niya kaugnay ng mga maanomaliyang proyekto umano sa Taguig.
0: Konsehal sa Quezon City, inisyuhan ang show cause order ng LTO matapos magronda ng walang suot na helmet. Lisensya suspendido, motorsiklo inalarma.
1: Limang tauhan po naman ng Taguig PNP kabilang ang substation commander, sibak sa serbisyo habang iniimbestigahan ang pagkakasangkot sa Huli Dab Scheme.
0: Sa mga balita pong panlalawigan sa Luzon, pinagsasaksak hanggang mapatay ng isang lalaki ang kaniyang sariling asawa sa lungsod po ng Lipa sa Batangas.
1: Sa Batangas pa rin patay matapos umanong pagbabarilin ng riding in tandem ang isang empleyado ng munisipyo ng Tanawan, Batangas.
0: 16 na empleyado ng isang construction company ang sugatan matapos tumagilid ang sinasakyan nilang utility truck dyan naman po sa Calambas sa Laguna.
1: 47.58 milyong pesos na halaga ng puslit na sigarilyo na samsam sa tank sa Cavite. 14 na driver at helper ng 5 sasakyang humahakot ng mga naturang smuggled na sigarilyo inaresto din.
0: Nagtala naman po ng minors from bullion activity o mahinang pagputok ang Bulkang Mayon sa Albay.
1: Bilang ng mga namatay dahil sa dengue sa Bicol, sumipa na sa 63.
0: Balita po sa Visayas, dahil nga sa matinding epekto ng polusyon sa hangin, 4 na lungsod sa probinsya ng Cebu nagkansela ng pasok sa eskwelahan ngayong araw.
1: Bulkang Canlaon, nagkaroon po naman ng moderately explosive eruption. Mga komunidad sa Negros patuloy pong pinag-iingat habang binabantayan ng feeballs ang bulkan.
0: Lola, 25 taong gulang na apo nasawi sa landslide sa Cebu City. Mahigit 200 residente inilikas mula po sa danger zone.
1: At doon po naman sa Mindanao, na-trap at namatay sa nasusunog na boarding house ang 2 kolehiyala sa Cagayan de Oro City.
0: Sa balitang consumer at pangkalakalan, 45 pesos na aumento sa sweldo sa Calabarzon. Epektibo na simula October 26. Mahigit 1.5 milyong mga manggagawa inaasahang makikinabang.
1: Presyo po naman daw ng diesel tinatayang bababa ngayong Linggo habang patuloy po namang sisirit ang presyo ng gasolina.
0: PRC inaprobahan ang bagong rate reset ng Meralco matapos ang mahigit isang dekada.
1: Presyo po naman ng mga bilihin patuloy ang pagbigat sa bulsa. September inflation umabot na sa 7.2%, mas mataas kumpara sa 6.1% noong buwan ng Agosto.
0: Philippine exports posibleng umabot sa record na $100 billion ngayong taon dahil sa paglakas ng electronics and mineral exports.
1: Pag-issue po naman ng special permits para sa mga bus na sa kahabaan ng ruta ng LRT2, pinag-aaralan na ng LTFRB.
0: Samantala, mga magbababoy, nanawagan na po agad na taasan ng tarifa at mag-issue ng import ban sa karneng baboy dahil sa nagbabadya daw na extinction o pagbagsak ng lokal na industriya.
1: Balita po naman sa iba yung dagat, hindi pa man po nakakabangon Nepal, muli ho na namang sinalanta ng mapaminsalang flash flood, 5 patay, maraming iba pa nawawala.
0: Balita po sa ibang bansa, Samantala, tensyon sa pagitan ni na US President Donald Trump at Ukrainian President Vladimir Zelensky. Umiinit, kaugnay pa rin ang Russian diesel deal, panibagong Russian attack sa Zaporizhia. Kumitil ng mga buhay.
1: Kaugnay niya, sabi po ni Trump, dapat na daw humpalitan si Zelensky bilang leader po ng Ukraine. Talaga naman. Magnitude 7.7 na lindol yumanig sa southern Panama. Mga nasirang gusali at sunod-sunod na aftershock iniulat habang nanatiling operasyonal ang Panama Canal.
0: Mapaminsalang buhawi na nalasa sa Sicily, Italy. 10 katao sugatan, mga kotse nagliparan, mga ari-arian nawasa.
1: Patay ang isang lalaki matapos po namang pumasok sa tiger enclosure at lapain ng isang Siberian tiger sa Yorkshire Wildlife Park sa United Kingdom.
0: Mahigit 2,000 protesters inaresto po sa Delhi. Sa gitna po yan ang malawakang kilos protesta laban sa kanilang election chief. Ilang bahagi ng kabisera hinigpita ng seguridad.
1: Pope Leo XIV nakatakdang dumaan sa isang operasyon sa kanyang baga. Ang binabanggit po dito, mga kapatid, ay mismong ang Santo Papa ang nag-anunsyo nito at nananawagan siya ng panalangin.
0: Samantala sa Sports 5, Pinay Tennis Star o Pinay Tennis Star Alex Iala. Balik action ngayong Lunes. Makakalaban po ni Alex ang hometown bet na si Han Shi sa Wuhan Open sa China.
1: At sa UAAP po naman, Adamson Falcons tinalo ang UE Red Warriors, final score 71-64.
0: Samantala na naig kontra LaSalle Archers and UP Fighting Maroons sa close game na nagtapos sa score na 80-76.
1: At pasok po naman sa playoffs ng Governor's Cup ng PBA ang Converge 5 at Exos matapos tambakan 152-119 ang Titan Ultra Giant Risers.
0: Playoff boundary ng Magnolia Hotshots matapos namang talunin ang Barangay Ginebra, final score 112-93.
1: At sa balitang entertainment, mas magiging pasabog na ang ASAP XP dahil sa magiging co-producer na ng longest-running musical variety show, you know, ang TV5.
0: Kapatid at kapamilya, sani puwersa. Samantala, pamilya po ni Ryza Mae Deason nababahala dahil sa natanggap daw na death threats o banta sa buhay ng TV host.
1: Cat's Eye member Sofia La Fortesa magbabalik entablado kasama ng kanyang global pop group simula Enero 2027.
0: BTS leader RM nanawagan po sa armies na huwag magtipon sa labas ng kanilang hotel habang ongoing ang kanilang arirang world tour.
1: TV series na hangol sa 2018 hit film na Crazy Rich Asians, magsisimula na ang taping sa susunod na taon. At yan nga po ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Mga detalye nito, abangan sa pagbabalik kasama na ang News 5!
2: Ted Kailon and DJ Chacha sa True FM, KBP Golden.
5: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
6: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
5: Tulong para maging malayo sa sakit.
7: Food security starts at home. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
8: Bagong umaga, bagong inspirasyon sa Perfect Mornings. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga.
9: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
10: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
9: at sa komentaryong hindi bias. Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
11: By June 30, yung
9: dahil dito, bawal ang fake news.
12: Sa mga issues sa bansa, no? Ano yung bill?
9: Kasama sina Jovi Francisco, Arisel Halili, at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
13: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: Tapos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
1: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough by Regent.
2: True FM.
1: True FM, tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee, alas 6:27. Salamat na marami, guys. Yan ang ating pampagising strong coffee for me as usual ngayon pong Monday morning. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno yan ng Zantong na nanggagaling po sa Nangustin. May inam sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Kape, panalo ka! Sarap magkape! Bueno, mga kapatid, today ang ating pong hinahanap sa ating pabida sa True FM.
0: Sino yan?
1: Lahat po ng mga nanonood ngayon sa 1PH on Signal sa 50 panig ng Pilipinas.
0: Uy!
1: Alright, Signal TV 1PH po ang ating hinahanap nung at ang ating winner, I think nung Friday ay nagbabarbecue.
0: Mm-hmm.
1: So, isa po nanonood sa atin sa Signal 1PH. Saan siya, baby girl?
0: Si Heidi Benedicto, mga kapatid, mula po yan sa Lipa, Batangas. Okay. So, abangan niyo po yan. Siya naman sa radyo siya nakatutok. Meron tayong hindi natawagan last time eh.
1: Hindi, yung taga, nandali lang girl ha, yung taga Batangas, ito yung isang manggagawa sa isang planta ng Honda.
0: Ay, oo nga, yun yung nakikinig
1: okay
0: sa radyo.
1: Ngayon, yung nagbabarbecue, iba yun.
0: Oo, oo.
1: Sige,
0: nasan
1: girl,
0: yung nagbabarbecue? Ito na, taga Zamboanga. Taga Zamboanga del Norte. Ito po yung street vendor na nakatutok naman sa atin sa 1PH since taon pang 2022. So ngayon, dire-diretso po tayo para sa mga nanonood sa atin sa 1PH na may Signal TV for a chance to win 2,000 pesos or more. Yun pong last winner natin last Friday ay umabot po ng 5,000 piso.
1: Okay.
0: Yung kanyang nakuhang papremyo galing sa ating mga Happy Anonymous.
1: So sila po ay meron ng preba sa katotohanan ng kanilang kwento, nagbabarbecue talaga. Kami naghahanap po ng tulad ho nila ha, mga naghahanap po rin po ng pagkakataon na makapaghanap buhay. Kung kayo po nanonood sa 1PH on Signal Nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, paramdam po kayo sa amin.
3: Mindanao.
1: Para po sa ating mamimigay po ng papremyo mula pa rin po sa ating Happy Anonymous. Maraming salamat po. At ngayon ito ang News 5 sa 105.9, 2FM, RPTV, 1PH at sa TV5. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Good morning! Ako po si Ted Vailon.
0: Magandang umaga po. Ako naman po si Zarina Guevara.
1: At ngayon nga pong Lunes, unang-una po sa ating mga tampok na balita, inimbestigahan naman o ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang kumpanyang Calye 88 Foods Corporation na pagmamayari ng Mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio. Ayon po sa Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng BIR na si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez na ihain na sa kumpanya ang Letter of Authority mula sa naturang ahensya. Kahalintulad po ang LOA ng search warrant na ini-issue kapag may questionabling tax payments na kailangan pong suriin ng BIR. Isinapubliko ni Marquez ang inisyong LOA sa Calye 88 nang matanong sa impeachment court kaugnay pa rin sa 208 milyon pesos na idiniklarang sales ng kumpanya at ang 700 milyon pesos na remittance na natanggap nito ayon po sa records ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kung mapapatunayang may irregularidad sa naturang kumpanya, posibleng maharap sa kasong tax evasion ang naturang kumpanya.
0: Samantala, ikinalungkot naman daw ni Vice President Sara Duterte na konektado sa Pilipinas ang bilyon-bilyong pisong droga na nasa bat sa Lawa, Thailand. Ayon po sa Bise, malaking bagay na naharang ang mga droga bago pa nakarating sa bansa. At nalulungkot daw siya na sangkot ang Pilipinas sa regional drug trade. October 7 nga nang maharang ng mga operatiba sa Lao ang higit 500 kilo ng shabu sa isang private plane na patungo daw dito sa Maynila. Habang sa Thailand, 2 bilyong pisong halaga rin ang droga ang nasabat sa isang bangka na patungo rin sana sa Pilipinas. Ayon po sa Philippine National Police, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad sa 2 bansa para maberipika ang nasabing mga ulat.
1: Sa ilang pang balita, tinawag po naman na most disturbing ni Pangulong Marcos Jr. ang alegasyong tumanggap umano ng pera mula sa China si Vice President Sara Duterte. Giit ng Pangulo, national security issue ito sakali mang totoo ang mga paratang sa Vice Presidente. Kailangan daw pong hanapin ang ebidensya para malaman ang katotohanan. Sinabi yan ni Marcos Jr. sa Singapore nang hingian siya ng reaksyon sa naging pahayag ni VP Sara na ang Pangulo raw ang nasa likod ng paninira ng nagpapakilalang dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. na napailing parin ang Pangulo. Wala pa ho naman pahayag si VP Sara sa sinasabi ni Pangulong Marcos Jr.
3: So the first step in dealing with this whole situation, these allegations that are being thrown on, is let's find the evidence and see if what the truth is. That's what's important. The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue. Kung totoo, nothing would make me happier than proof that it is not true. Then it's one less thing that I have to worry about. But if it is true, it is a threat at the highest level to the Republic.
1: Yan po ang tinig ni Pangulong Marcos Jr.
0: Sa iba pang balita, pagtutuunan muna ng pansin ng Senado ang pagdinig sa 2027 proposed budget. Sa kabila po yan ang gumugulong na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, inaasahan nilang matatapos na ang cross-examination sa huling testigo ng prosecution na si forensic financial analyst Alexander Cabrera hanggang bukas araw ng Martes. Pagkatapos po nito ay magpo-focus na muna ang mga senador sa deliberasyon tungkol sa budget. Inaasahang itutuloy na lang ang paglilitis pagkatapos ng undas o di kaya'y sa November 9 kung saan inaasahang depensa naman ang magpepresenta ng kanilang mga witness.
1: Samantala po naman, umakit na sa 4 na Pilipino ang sugatan sa pag-atake na sa Riyadh International Airport sa Saudi Arabia. Ayon po naman sa Department of Migrant Workers o DMW, 3 sa mga nadami na Pinoy ang ginagamot na sa Intensive Care Unit o ICU. Nangako po naman ang ahensya na tutulungan ang mga biktima at patuloy na babantayan ang sitwasyon doon. Pinag-iingat rin ng DMW mga Pilipino sa Saudi Arabia at pinayuhan na iwasan muna ang mga lugar na posibleng tamaan ng mga pag-atake. Suma total, aabot na sa 12 ang patay at hindi bababa sa 300 ang sugatan sa pag-atake sa Riyadh na isinisisiho naman sa militanteng grupong Houthi mula sa Yemen.
0: Kinumpirma po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang balasahan sa ilang miyembro ng kanyang gabinete. Una po sa listahan si DICT Secretary Henry Aguda na tinanggap na niya ang resignation pero mananatili pa rin sa pwesto hanggat wala pang napipiling kapalit ang Pangulong Marcos. Inanunsyo rin ng Pangulo ang appointment ni PTV General Manager Lino Cayetano bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office o PCO. Papalitan niya po si Secretary Dave Gomez na na-bypass ng Commission on Appointments. Tikom naman ang bibig ng Pangulo kung papalitan na rin niya si DPWH Secretary Vince Dizon pero nagpahapyaw siya na posibleng mayroon ngang pagbabago sa kanyang mga gabinete.
1: Alas 6.34 na ating oras ngayon. Ang importante, hindi ka nagbabago sa iyong performance. At baka ganire sabihin sa iyo, hello lalaki, kumusta ka naman? Bigo ka na naman ba? Isang dali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men on Bagsik Mo.
4: Vroom vroom. Mapapa. Bravo. Italagya.
1: O di ba, Andre, welcome home. O ano, nagbravo ka ba doon?
0: Pinabauna mo ba?
1: Yes, of course.
0: Ayun, very good.
1: Alright, bravo. Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, Hasek Banoy, ang bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para maayos lagi ang iyong kondisyon, Sek Banoy, magbravo! Bravo! Salamat na marami! Ilang pang tampok na balita, susunod na!
5: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng...
6: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth? ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab

0: extra mile to make sure na yung kanilang pinail ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na action at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino. Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
1: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
2: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.

0: 1-888-566-8. For more details, email responsiblegaming@padcor.ph.
1: Sign up at bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
2: True FM.
3: True FM, alas 6:39, Pilipinas, may reseta ka ba?
4: Aba, kung oo po ang sagot nyo mga kapatid, dalhin po ang inyong reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Raya Generics na gawa po ng ating world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
3: Gamot sa high blood, world-class gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class.
4: Para sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor,
3: piliin po lamang ang world class, piliin ang Raya Generics.
4: Raya Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
3: At muli po pagpupugay sa lahat ng mga world class na mga manggagawang Pilipino saan mampanig ng mundo. Mula pa rin po yan sa world class Raya Generics. Ngayon sa ating mga balita sa lalawigan.
4: Nasawi pong lalaking grade 8 student dahil daw sa pambubugbog ng kaeskwela dyan sa Magalang, Pampanga. Nakuha na sa CCTV ang pananakit sa biktimang si Manuel sa labas po ng eskwelahan. Nadala sa ospital si Manuel pero binawian din ang buhay dahil sa matitinding tama sa ulo. Hindi pa malinaw sa pamilya ng biktima kung anong naging mitsa ng insidente. Ang eskwelahan naman sa Zambales National High School bumuo na raw ng Commission on Investigation kasunod ng insidente. Sinusubukan pang hinga ng pahayag ang pamilya ng nambugbog kay Manuel.
3: Sugatan po naman ang 16 na empleyado ng construction company matapos pong tumagilid ang sinasakyang utility truck doon sa Calamba sa Laguna. Sa paunang investigasyon, pumutok po ang gulong ng truck dahil lang para po mawalan ng kontrol ang driver at bumangga ang truck sa barrier. Nagpapagaling na sa ospital ang mga sugatan. Isa sa kanila ang nasa intensive care unit.
4: Samantala, nagprotesta po mga mangingisda sa Zambales kaugnay ng pagtanggap ni VP Sara Duterte daw ng pera mula sa China. Naglayag po mga mangingisda sa dagat, bitbitang placards laban sa Vice Presidente. Para sa kanila, binenta ng pamilya Duterte ang pinag-aagawang West Philippine Sea, kaya hindi sila makapangisda dito. Naungkat kasi sa Senate Impeachment Court ang umano'y higit 300 million pesos na natanggap ng ilang Chinese companies na iniuugnay kay BP o kay VP Sara at sa mister nitong si Attorney Mans Carpio. Wala pa namang pahayag ang mag-asawang Carpio Duterte.
3: Nagtala po naman ng minor Strombolian activity o mahinang pagputok ang bulkang Mayon doon sa Albay. Ito'y nagdulot ng pagbuga ng ash plume na umaabot sa 500 metro ang taas mula sa crater nito. Napadpadyang patungo po ng Hilagang Kanluran na natili po ang Mayon sa alert level number 2.
4: Samantala, nag-aalboruto rin ang bulkang Canlaon sa Negros Island na obserbahan ng pagbuka na, o pagbuga ng bulkan ng Abo at Usok kaninang hating gabi. Ayon po sa FEVOX, umabot sa 300 metro ang itataas ng inilabas nito. Tinangayan ng hangin sa direksyong Pahilagang Kanluran. Nitong Sabado ay naitala na ang katamtamang lakas ng pagsasabi.

0: Habog ng bulkan. Nananatili pa rin ito sa Alert Level 2.
1: Sa mga nasa construction business, siguradong kayo mag-aalboroto. Kapag nagkaroon ng problema ang inyong proyekto, gamit ang mga substandard na mga materyales, ha. Kaya po, lagi ang ating panawagan, doon tayo sa standard. Kapag ang pinag-uusapan ay light steel frames, dito ka na sa JMAX. Setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa ating kisame at dinding, JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko, ito lang ang hinahanap ko. JMAX Light Steel Frames, mabibili yan sa RT Hardware and Lumber Training, doon po naman sa Makato sa Aklan. Yun o, salamat! RT Hardware and Lumber Training, dyan sa Makato, Aklan. Thank you! At sa Barcom Trading Corporation sa Escalante City sa Negros Occidental. Talaga hanggang Escalante. Barcom Trading Corporation, Escalante City, Negros Occidental. At ang JMAX ay available din in our leading D.100 stores nationwide. Salamat na marami sa DN Group of Companies. Mabuhay ang inyong mga manggagawa. Si Sir Johnny Nang at sa kanyang buong pamilya, good morning. Sir Raymond Son, good morning. Sa mga taga JR Steel, magandang Monday morning. Ngayon sa atin po namang mga balitang pang-consumer at kalakalan, tinatayang bababa ang presyo po ng diesel ngayong Linggo habang patuloy daw pong sisirit ang singil sa gasolina. Sa unang apat na araw po ng trading, hanggang 2 piso per liter ang nakikitang maaring ibawas sa diesel. Doon naman sa gasolina, posibleng umabot sa 220 ang patong sa kada litro. Paliwanag po ng oil industry sources, bumababa daw po ang pandaigdigang presyo ng diesel dahil sa plano po ng G7 nations na gawing prioridad ang diesel sa paglalabas po ng reserbang langis. Sumirit naman daw po ang pandaigdigang presyo po ng gasolina dahil sa sumabay ang mataas na demand sa manipis na supply bunsod ng oil export ban ng China at pagsasarado ng ilang mga refineries.
0: Inatasan ng ilang otoridad ang transportasyon na pag-aralan po ang pag-issue ng special permit para sa mga bus sa kahabaan po yan ng ruta ng LRT2. Yan po'y bilang tugon sa dami ng tao at haba ng pila sa mga istasyon ng linya ng tren. Sa ilalim po ng planong ito, magtatakda ang gobyerno ng mga pick-up at drop-off points sa ruta po ng LRT2 at maglalatag ng rekisito para sa regulasyon ng operasyon ng mga bus at magiging sistema sa pamasahe. Layo ng gobyernong mabigyan ng mga commuter ng alternatibong transportasyon habang inaayos ang kakulangan ng bilang ng mga bumabiyahing tren sa LRT2. Dapat kasi nasa 18 train set na may tiga-apat na bagon ang bumabiyahe sa LRT2. Pero sa ngayon, nasa 8 train set lamang ang tumatakbo.
1: Yung ang kailangan dyan, pera ng gobyerno para po daw bumili ng mga bagon. Pera ho na ayaw namang ibigay ng Kongreso.
0: Oh, anong ginawa? Ha? Anong ginawa nila?
1: Eh, alam mo na.
0: Oh, oh.
1: Samantala po naman, aprobado po ang aumento sa minimum wage doon sa Calabar Zone. Simula October 26, maradagdagan po ng 45 pesos ang arawang sahod ng minimum wage earners sa rehiyon. Katumbas siya ng halos 1,170 piso na dagdag sa buwan ng kita ng mga minimum wage earners. Lagpas isa't kalahating milyong mga manggagawa po ang inaasaha makikinabang sa aumento. Kasabay niyan, magkakaroon din po ng dagdag na 750 piso ang buwan ng sahod ng mga kasambahay sa rehiyon. Ibig sabihin, hindi po dapat bababa sa 7,500 piso ang maiuuwi ng 200,000 domestic workers sa Calabar Zone kada buwan.
0: Maghihigpit po ang Energy Regulatory Commission o ERC sa pagpapalawig ng no disconnection policy hanggang sa katapusan ng taon. Kasunod po yan ang apila ng mga kooperatiba na pag-isipang mabuti ang pagpapalawig sa nasabing polisiya. Ayon sa Philippine Rural Electric Cooperatives Association, halos 2.6 billion pesos ang hindi nakukolekta ng 18 kooperatiba mula sa mga consumer na hindi nagbabayad ng kuryente mula pa noong Mayo. Kaya naman nilinaw niyang o ng ERC na maaari na lamang palawigin ang no disconnection policy. Kung nabayaran na ng mga consumer ang kanilang konsumo, mula po yan Mayo hanggang sa Oktubre.
1: Nanawagan po naman ang mga magbababoy na agad pong taasan ang tarifa at mag-issue po ng import ban sa karneng baboy. dahil sa nagbabadya o manong extension o pagbaksak ng lokal na industriya. Ayon sa iba't ibang mga grupo, sumadsad na po sa 90 pesos hanggang 120 pesos per kilo ang farm gate price ng baboy. Sa gitna po ng pagsirit ng presyo ng pagkain ng baboy, umaabot po sa 9,000 piso ang lugi ng mga magbababoy sa kada baboy. Dahil dyan, marami po ang nagkukonsiderang magtigil na ng operasyon ngayon. Kaya po naman, isinusulong po ng mga grupo na itaas ang taripa sa karneng baboy, ipatigil po ang pag-aangkat ng karne, at pansamantala pong ihinto ang paglalabas ng supply ng imported stocks mula sa cold storage upang mabigyan proteksyon ang lokal na industriya. Ang sinasabi nga nila dito, despite po na tinaasan po mga kapatid, actually, no, binabaan yung taripa ng karning baboy, pati manok, pati nga bigas. Binabaan yung taripa, mahal pa rin ang presyo sa merkado at mataas pa rin yung inflation.
0: Sinong happy doon?
1: Ha? Yung importers.
0: Hindi ba? Yun saka nga naman nakakita ng ganun.
1: Okay.
0: Ito naman mga kapatid.
1: Samantala.
0: Sa mga balita po sa labas ng bansa, umabot sa 27 sugatan matapos tumama ang mapaminsalang magnitude 7.7 na lindol sa Panama. Sa ilang kuha, kita pong mga kabahayan at iba pang istruktura na napinsala ng malakas na lindol. Sa report na itala pong pagyanig sa lalawigan ng Central Herrera nitong Biyernes, may lalim pong naturang lindol mula 10 hanggang higit 12 kilometro base sa datos ng US Geological Survey. Matapos ang naunang lindol, isang malakas na aftershock naman ang naramdaman matapos maitala ang magnitude 5.5 sa bahagi ng probinsya ng Los Santos. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang lawak ng iniwang pinsala ng lindol.
1: Kasunod po naman ng malagin na pag-atake sa paliparan sa Saudi Arabia, muli po nagbabala ang militanteng grupong Houthi sa ilang airline company, mga biyahero at maging trabahador sa mga paliparan na umiwas na sa mga paliparan sa Saudi Arabia. Ayon sa rebuilding grupo, may tuturing daw na mapanganib ngayon ang mga paliparan sa Riyadh, gayon din po ang kanilang airspace. Babala ng militanteng grupo umiwas at magtakda ng pag-iingat ayon sa kanila pong ipinost sa social media na X na dating Twitter. Matatandaang umabot po sa 12 ang naitalang patay habang higit na 300 ang sugatan. Bunso ng pag-ataking yan sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia.
0: Samantala, pinasabukan naman ng US military ang bahagi po ng cargo vessel matapos baliwalain ang kanilang babala sa bahagi po ng pantalan sa Iran. Nangyari po yan matapos tangkaing tumakas sa gitna ng ipinatutupad na mahigpit na pagbabantay sa mga barkong umaalis sa teritoryong sakop ng Tehran. Ayon sa report, pawang MV Ocean Bolica ang pinatama ang vessel. Wala pang datos kung may naitalang sugatan sa insidente. Wala pang pahayag na inilalabas ang magkabilang kampo.
1: Muli po namang nakaranas na matinding pagbabaha ang ilang lugar sa Nepal, bunsod pa rin po ng mapaminsalang kalamidad na tumama kamakailan. Sa ilang kuha nga po ay kita ang ragasan ng bahang yan sa bahagi po ng Gorkha nitong araw ng Linggo. At ayon sa report, 5 ang naitalang nawawala habang 49 na iba pa ang nasagip ng mga otoridad.
0: Nakatakda namang sumailalim sa isang operasyon ng Santo Papa na si Pope Leo XIV para tanggalin ang nodular lesion o sugat sa kanyang baga matapos pong matuklasan ng mga ito sa kanyang check-up. Ito rin mismo ang inanunsyo ng 71 taong gulang na leader ng Simbahang Katolika sa isinagawa niyang misa nitong Linggo ng tanghali. Nakatakda ang operasyon ng Santo Papa anumang araw sa Linggo sa Gemelli Hospital o Gemelli Hospital sa Roma, Italia, at inaasahang gagaling ang Santo Papa sa loob lamang po ng isang linggo. Samantala, nakatakda namang bumisita ang Santo Papa sa mga bansang Uruguay, Argentina at Peru sa paparating na buwan ng Nobyembre.
1: Tamang oras ngayon, 6:51 na, Monday morning, balitang entertainment, Nanay Christine. Kumusta ang weekend natin? Lahat ng ating mga suki po na nakaabang sa entertainment news, narito na ang ating May Something.
0: Eto na, ikaw talaga. Parang kang sinib eh. Uy, anong bago DJ? Okay, talaga. I woke up like this, guys.
1: Para May Something eh.
0: Wala.
1: Tita of Manila.
0: Tita! Grabe naman! Hindi na baby girl.
1: Hindi na.
0: Baby girl nga ang tawag nila sa akin. O ito,
1: okay,
0: sa balitang entertainment. Ako po, mga kapatid, kaabang-abang. Kapatid, kapamilya, ito po ay kapatilya. Mas magiging pasabog na nga po ang ASAP XP dahil magiging co-producer na ng longest running musical variety show ang TV5. Muli nang mapapanood ang ASAP sa Kapatid Network. Yay! Present sa ceremonial signing sa TV5 Chairman Manny V. Pangilinan. Kasama rin si Executive Officer in Charge Ms. Jay Cabal Revilla. Nandoon din ang mga big boss ng ABS-CBN na sina Carlo Katigba, Cory Vidanes at Bobby Barreiro. Ayon po kay Bossing MVP, Dynamite umano ang magiging combination ng ASAP XP at Vibe na parehong flagship shows ng dalawang network. Dahil co-producer na ng show ang TV5, mapapanood na sa ASAP XP ang mga kapatid star katulad po ni Dylan Menor at ang Starworks artist. Makakasama nila sa performance ang mga kapamilya stars katulad ni Naogie Alcacid, Eric Santos, Bel Mariano, Piolo Pascual at maraming iba pa. Eto na mga kapatid, abangan nyo po ha, mapapanood na ang ASAP XP on TV5 tuwing Linggo. Simula po ngayong Linggo, October 18. Wow!
1: Yeah, hey.
0: Kaabang-abang ito, partner. Nako, dyan na ba kita makikitang kumanta? Ano yung kinanta nyo ni Lord last time?
1: Yung trade, Balong no? Malalim.
0: Balong Malalim. Dead Filon at Lord De Vera sa ASAP XP.
1: Usap-usapan ngayon ang Mystery Man. Nakasama po naman ni Sarah Labati sa ilang post sa Instagram. Ibinahagi ng actress sa IG ang kanyang birthday celebration kung saan makikita ang isang lalaki may hawak ng kanyang birthday cake. Naintriga ang netizens at napatanong kung ito na ba ang bagong boyfriend ni Sarah. Nahanap naman nila kung sino ang mystery man. Yan daw ay si Michael Shem, co-founder at managing director po ng isang live events company. Pero wala pang confirmation dyan si Sarah. Noong 2024 nang i-reveal ni Sarah na sila'y hiwalay na ng kanyang asawang si Richard Gutierrez. May dalawa silang anak na sina Zion at Kai.
0: Samantala, nababahala naman po, naku po, ang pamilya ni Ryza Mae Deason dahil sa natanggap daw na death threats laban po sa TV host. Nakatanggap ang pamilya ni Ryza Mae ng banta po sa kanya kaya mas binabantayan nila ngayon ang kaligtasan ng Eat Bulaga host. Hindi pa tukoy kung sino ang nasa likod ng nasabing death threats. Pero ibinahagi ng Team Ryza ang mga screenshots ng pagbabanta sa kanilang Facebook page. Naku po, nanghihingi ang nag-email ng cash o nanghihingi ang nag-email nga po ng pera para hindi daw patayin ang TV host. Hindi pa ibinabahagi ng Team Ryza kung inireport na ba nila ito sa mga otoridad.
1: Pwedeng matukoy yan kung sakasakali talaga. Samantala po naman, happy birthday kay Idol Joey De Leon.
0: Uy, nanap ka niya last time, nakasalubong ko siya. Idol Joey!
1: Happy birthday po, Sabado ka birthday niya si Regan. Ba? Regan C. ng East Ocean Palace. Happy birthday, Boss Joey De Leon at Regan C.
0: Good morning! Happy birthday!
1: Magkakambak po naman ang Pinay na si Sofia La Fortesa sa global girl group na Cat's Eye sa 2027. Sa message po sa kanyang fans, sinabi ni Sofia na natutunan niyang alagaan ang kanyang sarili. Dadalhin niya raw ito habang nag-grow bilang tao at isang artist. Nag-grow talaga? Gusto niya hong magbalik ng mas masaya, mas healthy, mas malakas at ready na ibigay ang lahat para sa fans. Noong Agosto nang magpahinga si Sofia para sa kanyang mental health at well-being. Ayon sa kanyang management, magbabalik si Sofia sa first week ng Enero 2027.
0: Samantala, nanawagan pa si BTS leader RM sa ARMYs na huwag magtipon po sa labas ng kanilang hotel habang ongoing ang kanilang arirang world tour. Ayon kay RM, nahihirapan na pong matulog, naku naman, ang kanilang members at staff dahil umaabot hanggang sa kwarto ang ingay po ng fans ng BTS. Dapat yata hindi na inaanunsyo kung siya naka-check-in, ano? Nagdudulot na rin daw ito ng abala sa iba pang guests ng hotel. Grateful naman po ang Bangtan Boys sa kanilang fans pero maapektuhan nga ang performance kapag kulang po sila ng pahingat ng tulog. Tama! Sa kanilang 3-day concert sa Peru. Siguro mahaba na ang tulog niyan. Sa kanilang 3-day concert sa Peru, nagtipon po ang fans sa Costa Verde para saksihan ang drone show na dedicated sa BTS. Hopefully next year sa kanilang concert dito sa Pilipinas, hindi ganyan ang mangyari, partner.
1: Well, yan ang katotohanan. Bahagi po ng success.
0: The price you have to pay.
1: Dapat din pong maunawaan ng mga sikat na tulad mo.
0: Ay, sana, true.
1: Okay, pati pinagkaaguluhan ka.
0: Ha?
1: Eh, dapat magpasalamat ka rin.
0: Oo naman, totoo.
1: At ngayon sa ating Sports 5, sa oras na 6:57, balik aksyon ngayong Lunes ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Makakalaban ni Ayala ang hometown bet na si Hanshi sa Wuhan Open sa China. Nakaschedule po ang kanilang laro mamayang 8:40 ng gabi. Ito ang unang beses po na magtatapat ni makakatapat ni Alex ang kapwa 21 anyos na player. Papasok si Ayala bilang 13th seed sa torneo. Ito rin po ang unang beses na maglalaro si Alex mula nang makakuha ng bronze medal sa 20th Asian Games sa Japan. Halos 2 linggo na ang nakakaraan.
0: Samantala, abante po sa quarterfinals ng PBA Governor's Cup ang Magnolia Hotshots. Tinalo po ng Hotshots ang karibal na Barangay Ginebra San Miguel sa pinakabagong edisyon po ng Manila Classico. Mainit po ang naging first quarter ng Magnolia. Buong laro, naku po, naghabol ang Gin Kings, pero hindi nila nabaliktad ang laban. Final score, mga kapatid, 112-93 para sa ikalimang sunod na panalo ng Magnolia. Nagtala po ng 21 points at 9 rebounds si Zav Lucero para sa Hotshots. Nangunguna na ngayon sa Group B ang Magnolia matapos po ang ika-anim na panalo sa 9 na laro. Bumagsak naman sa 3 wins at 5 losses ang record ng Ginebra.
1: At mga kapatid, pinulbos ng Converge Fiber Xers ang Titan Ultra Giant Racers para masiguro rin ang pwesto sa quarterfinals ng PBA Governor's Cup. Agad pong kumana ng 11-0 run ang Converge sa unang quarter pa lamang. May chance pa ho naman sana ang Titan. Kaso po, nagpasiklab sa fourth quarter ang Fiber Xers. Nagtala ng 53 puntos sa huling yugto ang Converge para tuluyang pong makatakas sa Titan. Final score, 152-119. Nagtala ng triple-double si Juan Gomez de Liano matapos ang 32 puntos, 12 rebounds at 13 assist. 30 puntos naman ang ginawa ng kanilang import na si Cameron Clark kahit na na-foul trouble ito sa unang bahagi ng laro. Kapantay ngayon ng Converge ang TNT sa Group A standings sa likod ng 6 wins at 4 na talo. Laglag ho naman ang Titan sa karera para po sa quarters matapos ang 2 wins at 8 losses na standing.
0: Panalo naman po ang Choco Mucho Flying Titan sa formal na pagbubukas ng 10th season ng PBL sa Cebu. Na-reverse sweep ng Titans ang new look ng Capital One Solar Spikers sa All-Filipino Conference. Final score 22-25, 18-25, 25-17, 25-20 at 15-8. Matapos malamangan ng 2-0, nagising ang Titans. Naku po, sa third set, sabi nila, hindi pwede ito. Kaya nagtuloy-tuloy po ang momentum hanggang maipuwersa nga ang deciding set. Sa fifth frame, nanguna po ang star tandem ni na Ea Laure at Cici Rondina para makumpleto ang kanilang comeback win. Top scorer si Laure. Matapos po ang 22 puntos, ibang klase, habang 12 ang iniambag ng aking idol na si Cici Rondina.
1: Mga kapatid, alas 7 na po ng magandang Monday morning. Paalam ka na, baby girl.
0: Naku,
1: sa ating mga suki sa TV5.
0: Eto na nga po, bago tayo magpaalam sa ating mga kapatid dito sa TV5, ang oras muna na eksakto alas 7 ng umaga. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactistrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. Pwede rin po sa kanilang website, www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At available na po para masubukan ninyo para sa masarap at mahimbing na tulog and for immunity, mga kapatid, para hindi tayo magkakasakit. Available na po ang Ulta Bio sa lahat po yan ng Mercury Drug Stores, ang trial pack nito sa lahat nga ng Mercury Drug Stores nationwide. O siya, sa atin pong mga kapatid dito sa TV5, kami nga po ni Manong Ted, 4 na oras niyo pong kasama araw-araw, 6 to 10 in the morning, pero dito po sa TV5 hanggang 7 in the morning lamang po tayo. So magpapaalam na po kami dito, pero kami po hanggang 10 pa nga, so pwede kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1PH. Pwede rin po sa radyo makinig sa Metro Mega Manila sa 105.9 True FM at sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas. Ang pabida sa True FM natin ngayon, ako, baka 5,000 din ang mapunta sa inyo. inyo kagaya ng winner natin last Friday. Ang hinahanap po namin mga nanonood po sa amin sa Signal TV. Sasali po kayo. See you all tomorrow mga kapatid sa Frontline sa umaga. Balik sa inyo.
1: Thank you very much. At kay Ate Dina Aquino, talaga naman donyan-donyan ang dating.
0: Oo, iba. Tita Dina, iba.
1: Oo, ha?
0: Sinendang ka ba ng picture?
1: May pa-snow, snow.
0: sana all malamig ang kinalalagyan.
1: Tinaalagaan din niya si tita, yung kanyang tita na 102 years old lang.
0: Ha?
1: Naman. Tita Gone.
0: Wow.
1: Yan. Good morning. Good day dyan sa inyo sa Canada.
0: Ibang hangin sa Canada, ano? Ibang hangin, 102 years old. Good morning po sa inyo.
1: Samantala po naman, kabaligtaran po ang resulta ng tapatan ng defending champion Creamline Cold Smashers at ng Akari Chargers. Nilampaso ng Creamline ng Akari 25-18, 25-21, and 25-18. Bukod sa second set kung saan po nagtangkang humabol ang Chargers, kontrolado po ng Creamline ang pacing ng buong laro na nagbigay daan po naman sa kanila pong straight set win. Nanguna po si Gemma Galanza para sa Creamline matapos ang 18 puntos. Yan po ang ating panghuling Sports 5 sa ating unang yugto ng mga tampok na balita at naghahatid sa oras na 7:03. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape today. Ang panggising ko as usual, strong coffee for
0: excellent.
1: Me. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno yan ng Mangosteen with Xanto. Mayroon na po sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Thank you! Oy ha, sa lahat ng ating mga ginigiliw din ng mga suki po ng mga seniors at super seniors, Mama Del, good morning! Ate natin yung Capo Versosa, good morning sa inyo! At maganda umaga rin kay Mama Thelma Munson dyan sa Cavite at kay Tito, yan, Efren Del Rosario, maganda umaga po sa inyo and thank you for watching! Sana ho, bilhang kayo ng mga anak ninyo, Hana, bilhan mo si Mama nito ha!
2: Good morning!
1: Yung bang osteogard, kapag kasi nagkakaedad na, yung OA sa kasukasuan, yung OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw, sandali lang. OA, baka naman nga osteoarthritis na yan. Mama Tess, ano ba, ito ba pakiramdam mo? Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, kasi nga meron na tayong osteogard.
3: Approved!
1: Yes, osteogard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahampahan ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Osteogard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero, mahalagang paalala, ang osteogard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayan, para din kay Mama Luz Biminda Galang. Good morning po sa inyo, ha? Mabili ho kayo kay Robert nito. Osteogard. Para din po kay, sa kanya pong Bianan. Good morning po sa inyo, Ma'am. Osteogard po. Mabili kayo kay Robert. Good morning, Boss Robert. Ngayon, kayo ba'y handa na para pakinggan ang ikalawang yugto ng ating mga tampok na balitang ihatid sa News 5!
4: True FM. This segment is brought to you by G-Stocks PH. Ang oras, 7:06.
5: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
6: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
5: Tulong para maging malayo sa sakit.
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rocky Tulfo po, deliservisyo para sa

0: ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
1: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.

0: by Regent.
1: True FM.
0: True FM. Ngayon nga pong ito na naman nag-uulan habang maalinsangan pa rin ang panahon. Kaya puso na naman po ang sakit-sakit. Kaya dapat po lagi tayong doble ingat. Sabi nga po natin, dapat po lagi po tayong aware. Sa dami ho ng mga nagkakatrangkaso, sa dami ho ng mga nagkakasakit, doon pa lang po sa pagpili at pagbili ng gamot, dapat doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan pa at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura naman, mag-ingat din po at magduda dahil baka naman yan hindi effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahon po na obligado tayong magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala po sa atin niya lagi ng Unilab. Maraming maraming salamat po. Good morning kay Rod at sa kanyang misis. Habang naghahatid ng kanilang mga anak sa eskwelahan at kay misis din, Rod, mabuhay ka.
2: Ang sweet, mabuhay ka.
0: Of course, araw-araw din po yan, Lunes hanggang Biyernes. Pero bago ang lahat, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
3: DIR, sinimula na po ang imbestigasyon sa kumpanyang konektado sa asawa ni Vice President Sara Duterte.
0: Pangulong Marcos Jr. nababahala sa alegasyon na tumanggap ng pera mula China, si VP Sara.
3: Samantala, dalawang Pinoy, kumpirmadong sugatan at nasa ICU dahil po sa pambobomba sa airport ng Riyadh, Saudi Arabia. Bilang ng nasawi, nadagdagan pa.
0: Diesel posibleng may rollback habang gasolina taas presyo na naman.
3: Grade 8 student patay matapos pong bugbugin ang kapwa estudyante sa Magalang sa Pampanga.
0: Habang sa atin po namang Sports 5, matapos po makakuha ng bronze medal sa Asian Games, Alex Iyala na nasa China ngayon para po naman sa Wuhan Open ngayong araw.
3: Sa balitang entertainment, kapatid at kapamilya network, Sani Puwersa para sa iconic musical variety show na ASAP XP na mapapanood nyo na po sa Linggo, October 18.
0: Yan! Yehehe!
3: Uy, naku po, may iritasyon!
0: Ay, naku, lalamunan! May iritasyon. Sandali lang. May Camusil throat spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Kaya manong toots, ito na ba ginagamit mo ngayon? Lalamunan may iritasyon. Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, at sini oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Muli, maraming maraming salamat Camusil ha. Ito ang aking solusyon sa aking lalamunang may iritasyon. Camusil. Yan o. Thank you. Ngayon, narito ang mga detalye. Kalawang yugto ng ating mga tampok na balita na inyong inaabangan araw-araw sa News 5.
3: Sa mga balitang pambansa, ibinasura po ng ICC ang mosyon ng defense team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na iparefile sa prosecution. Ang mga reklamo laban po kay Duterte, ang giit ng ICC. Wala silang otoridad na obligahin ang prosecution na i-refile ang dokumentong naglalaman ng kumpletong mga reklamo sa pretrial chamber. Iginit din ng korte na sapat ang lahat ng impormasyon sa reklamo para makapaghanda ng depensa si Duterte. Sinabi ito ng ICC kasunod po ng mosyon ng defense na kumukwestiyon sa walong insidente na nakalaki bilang mga ebidensya sa reklamo. Ang giit din ng defense team, hindi nasaklaw ng kaso ni Duterte ang mga lokasyon, suspect, biktima at maging petsa ng mga inilakip na supporting incident sa kaso. Gayunman, pinayagan na rin ang ICC na isama sa listahan ng pito sa mga ito at pinatatanggal ang isa. Binigyan ng prosecution ng hanggang October 16 para ayusin ang trial brief sa kaso. Sa iba pang balita, inireklamo naman ng National Bureau of Investigation o NBI sa Ombudsman si Commission on Human Rights Chair Richard Palpalatok at tatlong iba pa dahil sa umano'y mga irregularidad sa paggamit ng travel allowance. Kabilang po sa isinampang reklamo ang umano'y paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Gross Misconduct. Hindi pa nagbibigay ng detalye ang NBI pero lumalabas na konektadong reklamo sa umano'y pagkubra ng travel allowance kahit sagot naman na ng donor ang mga dinadaluhan nilang seminar sa ibang bansa. Wala pa namang pahayag sinapalpalatok sa reklamo habang nakatakda namang magkaroon ng press con ng NBI ngayong araw na ito. Sa iba pang balita, pinayagan po ng Sandigan Bayan si dating House Speaker Martin Romualdez na dumalo sa pagdinig ng kanyang plunder case online. Ayon sa 3rd Division ng Anti-Graft Court, pinayagan dumalo sa hearing via video conference si Romualdez basta't masunod ang ilang kondisyones ng korte. Pinayagan din siyang pumirma ng pre-trial order sa kulungan. Nakatakdang idaos ang bail hearing ng mambabatas ngayong Lunes, October 12 hanggang sa November 12. Sa iba pang balita, kinwestiyon naman ni Davao City Congressman Polong Paulo Duterte kung bakit kailangan pa siyang maipatawag ng NBI. Kaugnay po yan ang mga alegasyon ni Rodolfo Gracioso tungkol sa umano'y paghahatid niya ng mali-maletang pera sa mga Duterte. Ang giit po ng mambabatas, bakit kinakailangan pa raw ang panig niya kung talagang mapagkakatiwalaan na ang mga salaysay ni Gracioso. Sabado po nang mag-issue ng imbitasyon ng NBI sa mambabatas para nga makaharap sa ahensya. Ngayong araw po yan at bigyang linaw ang mga alegasyon ni Gracioso. Sa iba pang balita mga kapatid, pumalag si Senator Ping Lacson sa paratang ko ni Senator Alan Peter Cayetano na may mga pinagbantaan siya kaugnay po ng imbestigasyon sa mga sinita niyang infrastructure projects sa Taguig. Ang hamon ni Senator Ping, pangalanan ni Cayetano ang mga sinasabing personalidad na kanyang pinagbantaan. Nagugat po yan sa live stream ni Cayetano kung saan sinabi niyang may mga natanggap daw siyang sumbong hinggil sa pananakot at panggigipit ng senador. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye ang senador pero sangkot daw ito. O sangkot daw dito ang anim na contractor na pinagbantaang kakasuhan ng plunder kung hindi makapirma sa ilang mga dokumento. Samantala mga kapatid, 14 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras at itaman yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan, mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby ha. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. Para walang rashes si baby at pasok sa budget ng mga mommies, Twins Lampain Baby Diaper, mga kapatid. Magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Lunes, October 12. Dito pa rin po yan sa News 5. Napapakinggan po sa 105.9 Blue FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
4: It's time to fiesta with
5: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
6: Sa ilang lugar dito
7: sa nang lumangoy.
5: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
8: Mobile Journal, Amy Achanza po.
9: Arles de los Santos po.
10: Denise Bodisancho po.
11: Bentarinki po.
12: Las Paredes po.
13: Jeff Rivera po.
14: Julie Baiza po.
15: Kayla Macanta.
16: Mary Mon Reyes po.
17: Mariela Pascual po.
18: Hey.

0: Go, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
1: So it's important to always check.
2: Voila!
3: Check your facts.
0: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Keep the Kids.
4: Ang pagtulong, walang pinipiling oras at sitwasyon. Sa bawat daing, may handang makinig.
5: Laking pasasalamat ko po sa PCSO sa binigay nilang medical assistance.
4: Sa bawat pagluha, may pag-asang hindi bumibitiw.
6: Noong time na yun, nasabihin niya na, Mama, magagaling ka pa ba para akong tinubog?
4: At sa muling pagbangon, may handang umalalay. Abangan ang mga kwentong kukurot at mananatili sa puso. Mga kwento ng pagtulong na dumarating sa oras na pinakakailangan.
7: Hindi umuurong sa pagtulong.
4: Ganyan na ang PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. Abangan tuwing Linggo, alas 8 ng gabi sa 1PH.

Mga kapatid, oras na muna natin, 18 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng FastCat. Uy, level up ang biyahe with FastCat. Biyahing roro na mabilis, komportable, convenient. May comfortable seats, may aircon at pwedeng-pwede pong isama ang buong barangay sa FastCat. Very safe, very fast, very convenient. FastCat at abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen ha mga kapatid para po sa inyong booking ng tickets. Mapa passenger man po yan o rolling cargo. Aba mga kapatid, i-book na po yan sa FastCat. 10% discount po yan. Batiin na rin natin ang good morning nanonood sa atin. Si Sir Chet Pastrana everyday yan habang siya ay nagbe-breakfast kasama ang kanya napakagandang wifey na si Ma'am Mary Ann Ibuna Pastrana. Good morning po sa inyo. Balikan natin mga kapatid ang mga balita po sa Metro Manila. 70 pamilya ang nawalan po ng tirahan sa sunog sa Novaliche sa Quezon City. Umabot po ang sunog sa ikatlong alarma. Kanya-kanyang salba naman ang gamit ang mga residente. Ang iba, nagbuhat po ng tubig para makatulong sa pag-apula ng apoy. Mahirapan ang pag-apula sa sunog dahil sa makikitid na eskinita papasok sa compound. Nahirapan ding dumaan ang mga responding bombero dahil sa mga nagsilikas na residente. Napula ang sunog matapos po ang 3 oras. Iniimbestigahan pa ang pinagmula ng apoy. Samantala, ninakaw ng kawatan ng mamahaling camera at iba pang gamit sa isang photo shop sa Mandaluyong. Nakita po ang suspect sa CCTV habang bitbit ang bag na naglalaman ng nakaw na gamit. Arestado po ang suspect sa kanyang bahay sa parehong lungsod matapos po ang manhunt operation. Nabawi ang ninakaw niyang studio lights. Aba, magtatayo din siya ng studio. Camera lens, speaker at ang vintage camera ng biktima. Yun nga lang, hindi na po ito mapakinabangan. Pinagbabaklas na kasi ito ng suspect at plano sanang ibenta sa junk shop sa halaga lamang na 300 piso. Nakakulong na ang suspect na napag-alamang dati ng inaresto sa kasong may kaugnayan sa ilegal na armas. Sinibak naman po sa pwesto ang mga pulis na dawit sa umano'y naunsyaming huli dap dyan po yan sa Taguig. September 26, nang harangin ng mga pulis ang isang rider kahit walang malinaw na violation. Inaimbestigahan ang ginawa nilang pag-aresto na may kinalaman daw sa ilegal na droga. Damay din ang kanilang commander sa pagsibak sa pwesto at inilagay po sa holding facility ng Southern Police District. Sakaling mapatunayang may paglabag, ang mga pulis sasampahan po sila ng kasong administratibo na maaaring tuluyang ikatanggal ng mga ito sa serbisyo. Balita naman po sa lalawigan, isang Chinese militia vessel ang pilit nangingisda sa West Philippine Sea. Biyernes ng hapon nang itinaboy ng Philippine Coast Guard o PCG ang nasabing vessel. Kasama rin pinaalis ang 22 maliliit na bangka na tinatawag pong sampan. Tumagal ng 2 oras bago napaalis ng Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng China. Ito rin po ang parehong militia vessel na naitaboy nila noong September 28. Sa isang pahayag, iginiit po ng Chinese Embassy na walang karapatan ng Pilipinas na itaboy ang Chinese fishing vessels. Panawagan po nila sa Pinas, irespeto ang kanilang teritoryo at huwag harasin ang kanilang mga mangingisda. Inaasahan namang bumagsak sa Pilipinas ang debris po mula sa rocket launch ng China. Mula po yan sa Wenchan, Hainan. Ayon po sa Philippine Space Agency o PhilSA, nasa 25 nautical miles mula po sa Puerto Princesa sa Palawan ang inaasahang drop zone ng mga debris. Pinagigitnaan ito ng Tubataha Reefs National Park na may layo pong 90 nautical miles mula sa drop zone. Nagbigay po ng babala ang PhilSA sa mga sasakyang pandagat na maaaring mabagsakan ng mga ito. Sa Angono, Rizal, nadisgrasya po ang isang van matapos umanong atakihin, naku po, ng diabetes ang driver nito. Kita sa CCTV kung paanong inararo ng van ang hilera po ng mga nakaparadang e-trike. Sabay bangga po sa umaandar na tricycle at saka sumalpok sa nakasalubong na e-bike. Sugatan po ang senior citizen na nagmamaneho ng e-bike. Nauwi naman po sa Arigluhan ang insidente. Ingat-ingat po sa ating mga senior citizens na araw-araw ay patuloy pa rin po sa pagtatrabaho at nagmamaneho.
Mga kapatid, sa oras naman po na 7:23. Ang tamang oras at ito yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Naku mga kapatid, ito na nga ang Mayet de la Rosa po ang website nila, www.mayetdelarosa.ph. Meron din po silang Facebook page, araw-araw may live selling po ng alahas dyan. At bisitahin niyo po ang kanilang mga branches all over the Philippines po yan. Meron din po silang branch sa may 168 Mall dyan po yan sa Maynila.

0: Mga kapatid, sa balita po sa labas ng bansa, isinusulong ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagpapabilis ng government spending sa natitirang mga buwan ng taon. Ayon po kay Recto, ito na ang pagkakataon para mapalakas ang paggasta ng gobyerno, lalo po para sa paghahanda nga para sa Super El Nino. Idiniindi ni Recto na mahalagang agahan pong procurement para sa mga programa kontra El Nino upang matiyak na handa pong gobyerno oras na umiral ang matinding tagtuyot. Kasama po sa mga priority programs ng gobyerno para sa El Nino ay edukasyon, kalusugan, infrastructure at transport procurement. Nandiyan din ang employment support, ayuda at iba pang hakbang ng gobyerno upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na maghanda para sa tagtuyot. Bumaba pong halaga ng nabayarang utang ng Pilipinas nitong Agosto. Sa datos ng Treasury, nasa 76.12 billion pesos lamang ang pinakahuling debt service bill ng gobyerno. Malayong mas mababa ito kumpara po sa 664.72 billion pesos noong August 2025 at sa halos 14 billion pesos nitong Hulyo lamang. Higit 80% ng binayaran ng Pilipinas noong Agosto ay napunta lamang po sa interes. Bahagi po yan o habang ang natitirang bahagi ay para po sa principal repayment. Sa iba pang balita, tataas na po ang distribution rate ng Meralco matapos aprubahan ng Energy Regulatory Commission ang rate reset ng nasabing kumpanya. Unang hiniling ng Meralco ay naitaas po sa 2 pesos and 34 centavos kada kilowatt hour ang singil para sa distribution mula sa kasalukuyang 1 peso 35 centavos. Pero nasa 1 peso 48 centavos lamang ang inaprubahan ng ERC. Para po yan sa regulatory period mula July 2026 hanggang June 2030. Ang rate reset ay ang regular na pagbusisi sa singil ng Meralco sa mga consumer na isinasagawa dapat kada 4 na taon. Pero ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon po ng rate reset ng Meralco mula pa noong 2011. 7:26 ang tamang oras, mga kapatid. Ang oras na iyan, hatid naman po sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang iyong muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwedeng-pwede rin po sa number na ito, mga kapatid. Umorder po kayo 0931-033-2871. At para sa masarap at mahimbing na tulog, just like mine, nakaka 7 hours a day. Pag weekend, kabugin nyo yung 10 oras ko. Bata yarn! Para sa masarap at mahimbing na tulog, Ulta Bio, mga kapatid. Available na po ang trial pack niyan sa lahat ng Mercury drugstores nationwide.
1: B107.9 Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Quezon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Fighting Maroons sa defending champion De La Salle Green Archers sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Umabanti po ng 14 ang UP sa isang bahagi ng laro bago nagkaroon ng comeback ang Lasal. Pero sa tulong ni Nadikachi Ududo at VJ Pre, napanatili ng Maroons ang bentahe. Final score, 80-76. Ito nga ang unang panalo ng UP sa Lasal sa elimination round mula noong Season 86. May 3 wins at 2 losses ang Maroons matapos patuloy ng 2-game losing streak, habang 3-3 naman ang standing ng Archers. Pinanatiling winless ang Adamson Falcons ng UE Red Warriors sa isa pang laro, 71-64. Lumamang din ang malaki ang Adamson bago nakahabol ang UE sa second half. Pero nabawi po ng Falcons ang kontrol sa laro pagpasok ng fourth quarter. Dahilan para makuha pa rin nila ang panalo. 3-2 na rin ang record ng Adamson habang wala pang panalo sa 6 na laro ang UE. Tuloy-tuloy naman po ang aksyon sa PBA Governor's Cup bukas sa araw ng Martes. Target po ng TNT Drop ang 5G ang ikatlong sunod na panalo kontra sa guest team Macau Giant Pandas. Nakalakda po ang laro ng 5:15 ng hapon. Susubukan namang makuha ng Blackwater Bossing ang ika-apat na panalo kontra sa Meralco Bolts ng alas 7:30. Ito ang unang laro ng Bolts matapos ang mahabang PBA break. Gaganapin ang mga laro sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Pero mapapanood po ito sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at YouTube channel ng One Sports. Mamaya naman po mga kapatid, magpapatuloy ang NCAA Season 102 Men's Basketball Tournament sa Playtime Field Oil Center sa San Juan. Magaharap pong Mapua Cardinals at Group B Leaders ng Letran Knights mamayang alas 3 ng hapon. Itataya ng Mapua ang 3-game winning streak habang susubukan namang makakuha ng Knights ang back-to-back na panalo. Susunod dyan ang mamayang alas 5 ng hapon ang tapatan po ng JRU Heavy Bombers at Emilio Aguinaldo College Generals. Pupuntiryahin ng JRU ang ika-apat na sunod na panalo para po mapantayan ng Binild sa tuktok ng Group A standings at mapapanood po ang mga laro sa NCAA next sa next Signal Play app at YouTube channel ng One Sports. Download nyo na rin po mga kapatid. Libre nyo pong mapapanood lahat ng games ng NCAA at PBA games din po. Pati mga PVL games sa Pilipinas Live app. Libre po ang mga larong ito. Basta download nyo lang yung app. Pero ito muna mga kapatid.
4: Maritis ka!
0: Sa balitang entertainment, tinupad po ni Batangas Governor Vilma Santos Recto ang pangako niya kay Edgar Mortiz matapos siyang makibahagi sa repeat concert ng dating Galove team. Oy, naiyak si Direk Bobot. Very sweet ang dalawa ng samahan ni Vilma si Direk Bobot on stage. Hangang-hanga rin daw si Vilma kay Direk Bobot. Nagpasalamat naman po si Direk sa dating katambal at nag-wish na next time ay mag-duet silang dalawa. Game na game namang nakikanta si Vilma ng tanghalin ni Direk Bobot ang My Pledge of Love. Hiyawan ng fans na nanood po ng konserto. Isa sa pinakamalaking love team ha noong 1970s. Idol mo ba to, Mama Tess? Sina V and Bot at bumida rin sa mga pelikulang Love is the Two of Us, Edgar Loves Vilma, My Pledge of Love at maraming iba pa. Ibinahagi naman po ng mag-asawang LJ Moreno at Jimmy Alapag kung bakit sila nagdesisyong bumalik sa Pilipinas matapos po ang 6 na taong paninirahan po sa ibang bansa. Ayon kay Jimmy, pakiramdam niya raw ay ito ang tamang panahon para umuwi, hindi lang para sa kaniyang career, kundi para po sa kaniyang pamilya. Naiiwan daw kasi si LJ, o naiiwan kay LJ ang responsibilidad sa pag-aalaga sa pag-aalaga nga po sa kanilang mga anak. Kapag nagtatrabaho siya noon sa NBA, walang time si ano. Walang oras itong si Jimmy sa pamilya. Aminado naman si LJ na napagod din siya sa buhay nila sa Amerika. Matagal na niyang gustong umuwi sa Pilipinas. Namiss din daw niya ang pag-arte at pag-host. Ngayon naman, head coach po ng NLEX Road Warriors sa PBA, si Jimmy Alapag. Oo naman, walang tatalo sa pag-uwi sa Pilipinas. Kung may magandang trabaho, ha? Sa mga sumusubaybay naman po sa Crazy Rich Asians, itutuloy na po yan bilang isang serye. Kinumpirma ng HBO Max kung saan mapapanood ang rom-com series. Bida po dyan sina Constance Wu, Henry Golding, Ronnie Cheng at Michelle Yeoh. Sa 2027, magsisimula ang production niyan. Susundan niya ng kwento ng first Crazy Rich Asians film na umikot sa dramatic, humorous world of Asia's ultra-wealthy elite. At mga kapatid, sa balita naman po sa labas ng bansa. sugatan pong isang lalaki matapos paputukan ng immigration agents sa New York sa Amerika. Sa ilang kuha, makikitang rumesponde ang New York Police Department sa sugatang biktima. Nangyaring insidenteng yan habang nasa loob po ng kotse ang kinilalang biktimang si Oscar Bergal kasama ang kanyang anak. Ayon kay U.S. Homeland Security Secretary Mark Wayne Mullen, wala raw ideya ang kanyang mga tauhan bagong isinagawang pamamaril sa sugatang biktima. Sa ngayon po'y patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinagmula ng gun violence na ito. 11 naman po ang kumpirmadong nasawi matapos ang banggaan ng Buza truck dyan po sa bansang Turkey. Sa tindi po ng impact, nasa 27 iba pa ang naitalang sugatan na nangyari po nitong linggo sa Manisa. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng malagim na trahedya. Aabot sa higit 200 migrante ang nasagip sa bahagi po ng Canary Islands sa Spain. Ayon sa report, galing po sa bansang West Africa ang mga nasagip na biktima. Ilan po sa mga biktima ay mga bata. Sa report, 6 na araw nang naglalayag ang mga migrante. Sa ngayon po'y patuloy na nagpapagaling ang mga nasagip na banyaga. At mga kapatid, yan nga po ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Magandang morning pa rin sa mga nakatutok po sa atin sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila. Good morning din po sa mga nakatutok sa atin sa Cebu at sa Bohol via 101.9 True FM.
4: Visayas!
0: Sa Cagayan de Oro sa 101.5 True FM.
4: Mindanao!
0: Napapakinggan din po tayo sa Ormoc sa Leyte sa 99.9 FM Dream Radio. At sa mga Tacloban, tayo po'y napapakinggan din sa B107.9 FM Caboses Radio. Uy, pabida sa True FM, yung po mga nanonood ha sa Signal TV. Magandang morning po sa mga nakatutok sa atin sa 1PH. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filona, DJ Chacha. Napapakinggan po dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Pinarangalan bilang Best News Magazine Program on Radio sa KBP Golden Dove Awards.
6: Yehey! Ang ating pong pabida sa True FM ay sino man pong nanonood sa atin sa 1PH gamit po ang Signal. Alright, maaari po kayo ay gumagamit po ng satellite dish o kaya po naman yung mga box po naman na ang tawag sa at Sulit TV.
0: Satellite, yeah. Sulit TV, Signal, lahat. Oh.
6: Yes. Chance to win minimum 2,000 pesos, baby girl. Anong paraan?
0: Nako, simpleng-simple lamang po para sa mga nag-e-enjoy po sa ating programa. Eto na, may chance po kayo manalo ng 2,000 piso or more. Magpadala lamang po kayo ng video na kayo po ay nakatutok, nanonood sa 1PH, Mapa Signal, Sulit TV.

0: San Banyet.
1: Bakit?
0: Sabi ko, kasi ngayon, so far ho naman, so good kami dito. No? Meron po tayo YouTube sa News 5 Everywhere.
1: Yes, pareho.
0: At sa True FM YouTube channel.
1: Baka ang internet ni Val ang may problema.
0: O baka naman po kinakailangan mo nang i-reset ang iyong telepono.
1: Correct.
0: Baka napagod na rin siya.
1: I-restart. Tama. Oo naman, ang tao nga napapagod. Yan pa kaya.
0: Kasi pag ganyan din, Valerie, baka si Walter, pumalya.
1: Nako. Anong pipiliin mo, Val? Papalya ang cellphone o yung
0: partner? Sa lahat po ng ating mga suki ngayon, ng mga motorista sa mga nabiyahe na ngayon, importante kondisyon. Ikaw na nagmamaneho, nang sa ganon hindi ka papalya sa panahon na kinakailangan mong hindi magwalda sa biyaya ng buhay, masabihan ka ng ganire, excuse me, sandali lang ha, ay talaga umandar, pakichoke nga. Ito ang para sa'yo, bagsik to! Bravo Food Supplement for Men, di ba nga? Pasarap ang buhay, kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
2: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Kataleg!
0: O, diba?
2: Yeah.
0: Yes, sir! Para kay Eric Sexon, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ha? Para din dito kay Ginoong Mike Lee ng Toyota Alabang, ang bravo ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alas 7:39 na! Susunod na ang ating The Daily Brand.
3: Cebuana, tara na! Mag-invest na sa Cebuana New Year Gold Bar! Umili from 18 karat o 24 karat gold available in 1, 5, 10, 20, 50 at 100 grams. Punta na sa pinakamalaki.
4: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
5: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
4: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.h.

0: AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: True FM.
3: True FM! Kapag po may reset ang ating mga doktor, alam nyo bang pwede ka nang pumili ng world-class na mga gamot?
4: Nako mga kapatid! Reseta ba sa high sugar? Piliin ang world-class.
3: Reseta sa high blood? Piliin lamang ang world-class.
4: Reseta sa high cholesterol? Piliin ang world-class.
3: Mga kapatid, kapag nga po may reset ang ating mga doktor, piliin po lamang ang world-class. Piliin ang Rhea Generic.
4: World-class dahil gawa po yan ng world-class pharma experts. Katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
3: Dalhin po lang mga ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po, good morning sa ating mga suki na mga seniors at super seniors. Ang pagbati po'y galing sa world class at Rhea Generics. Ngayon ko lang napagtanto o ngayong something mo.
4: Ano yung something ko?
3: Kaya pala, sabi ko para meron siyang kamukha eh. Ano mo ng kaunti yung labi mo, pausliin mo ng kaunti.
4: Gano'ng kausli?
3: Oh, sige nga, ayun. Konti.
4: Okay. Inuuto mo na naman ako eh.
3: Hindi. Naalala nyo? Basta huwag kang gigilid sa bundok, ha? Sandali lang po. Mga kapatid!
4: Gigil ako nito eh.
3: Para kaya pala, no?
4: Oo.
3: Oh, sorry po, ha? Sorry.
4: Oo. Oh, oh.
3: Kaya pala, sabi ko parang may something ito ngayon.
4: Oo nga. Anong something?
3: Ha?
4: Anong something?
3: May something.
4: Ikukukuruting kita dyan eh.
3: Parang may something. Oo nga. Oo nga. Anyway, tanungin ko si Brad Jeff. Brad Jeff, good morning.
5: True FM.

0: the Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Oh, hindi ko naririnig. Naka-headphones ako. Ano yun? Ito na si Pastor Jeff. Pastor Jeff, good morning.
2: Brad Jeff, good morning.
3: May napapansin nga kay Cha. Good morning, Cha. Good morning, Ted.
1: Oo, kulang ako siya pa.
2: Lalo siyang gumanda.
1: Ay, talaga ha? Nang ginigigil mo ako, partner. Good morning, Pastor.
3: Mm-mm. Yung sleeveless ang nagdadala eh.
1: Oo naman. Pakapalan lang talaga to ng mukha.
2: Hindi.
3: May cake.
1: Pagsisleeveless.
2: Sa akin yung kilay.
1: Para
2: sumobra.
1: Sumobra? Napakapal?
3: Oo nga.
1: Nakikita mo ba, Pastor?
2: Oh, yung kilay niya kasi nasa kilikili.
3: Medyo makapal niya.
1: Ay, teka nga, dito na si Pastor Jeff. Mamaya ulit tayo.
2: Smile naman tayo dyan, masyado kayong seryoso eh.
1: Oo nga, lunis na lunis.
2: Okay.
1: O, sige.
2: Regards daw, sabi ni Manny.
1: Si Manny, bossing Manny?
2: Bunuan. Sige, okay. Sige, go! Brad Jeff, go ahead.
1: Pastor Jeff, go!
3: Yes, happy birthday sa aking senior na kaibigan, yung presidente ng aming Vista Verde Phase 8, Nelson Marquez. Lagi nakikinig yan. Pag nasa guard house, nakita ko. Pastor Jeff, Ted Filon. Ayan. Pag-uusapan po natin another parable of the sower. Alam niyo po itong parable na ito. Makita ito sa Matthew 13 sa Biblia. Nagtaka po ba kayo bakit minsan may dalawang tao nakinig ng parehong sermon ng pare o ng pastor o kung anuman, parehong Bible verse, parehong encouragement, parehong simbahan, pero totally different ang response, okay? O pag-apply, paglabas, ano? Yung isa either na-convict, nagbago, lumalim. Yung isa naman parang wala lang, umatend lang ang simbahan. So, magugulat ka bakit? Because Jesus teaches us yung parable of the sower. At minsan po, yung issue, hindi yung seed, which is the word of God, kundi yung soil. Kasi po ako, 6 na taon na ako dito nagsishare. Marami ko nare-receive ng mga testimony. Pastor, ang ganda po na sinabi niyo sa ganito, ganyan, na bago'y buhay ko. Meron namang talagang wala lang. So, pagtitingnan po natin, may 4 na klase raw na lupa. And bear with me, very short lang to. Una, yung hard na puso. Ito yung dito nahulog yung seed sa daan na hindi nakapasok sa lupa. So, nakapakinig sa kabilang tenga because of pride, disappointment, galit sa Diyos, etc. Yung pangalawa naman po, shallow yung heart. Ito yung mabatong lupa na sinabi rin sa Biblia. Excited sa simula, na-inspire, Lord, surrender ko sa iyo. Pero pagdating ng pressure, na inconvenience, okay, na inconvenient, may persecution, umatras, namatay din yung umusbong. Pangatlo, yung crowded na puso. Ito yung lupa na matinik. Tumubo sana yung seed na sakal sa worries, sa paghabol ng kayamanan, sa mundo na to, yung mga worldly desire. At ito yung delikado kasi hindi naman necessarily masama yung mga naging distractions niya. Maaring work, o yung mga bills, yung goals, responsibility, success, pero napuno ng isang bagay yung puso niya, walang space ang salita ng Diyos. And finally, ito ang prayer ko sa inyo, yung good soil, matabang lupa. Ito yung taong nakinig, tumanggap, inunawa, isinapamuhay yung salita ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, ito ang nagbubunga ng 30, 60, even 100 times over. Ito question, anong klaseng lupa yung puso mo ngayon? Pag nakarinig ka ng correction mula sa salita ng Diyos, pag nakarinig ka ng dapat mong gawin, ikaw ba yung hard, ikaw ba yung shallow, ikaw ba yung crowded na soil, o ikaw yung good soil, receptive soil? The good news is, pwede tayong magbago. Sabi sa Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas niyong puso ay magiging pusong masunurin. Wow! Yung hard heart daw po, pwedeng lumambot. Yung shallow, pwedeng lumalim. Yung crowded, pwedeng maklear. So kung ikaw yung nakikinig ngayon at pakiramdam mo, wala na akong pag-asa, Pastor. Ang dami kong dinispal kong pera. Wala na akong pag-asa, Pastor. Punong-puno na ako ng galit, unforgiveness, envy, inggit. Pero alam niyo po, kailangan lang tayo maging honest kay Lord. Sabihin mo lang, Lord, mangusap ka, baguhin mo ako, hindi ko kaya to. Ayusin mo, baguhin mo yung puso ko at alam ko, Lord, na kaya mo to. Because the starting point is acknowledgement and then the second point is repentance. Pag ginawa po natin yan, ang Diyos ay laging nandyan para bigyan ka ng panibagong puso. Magpakumbaba po tayo. Wag mong ipilit yung pride dahil matitigas ang puso mo, magiging pusong bato. Kaya check your heart.
4: Check your heart.
3: Aaring pumipigil ngayon sa salita ng Diyos na magbunga sa buhay mo. Hardness ba? Kababawan ba? Or distractions? Ang desal ko sa iyo, Lord, bigyan niyo po kami na maayos na puso, matabang puso upang tanggapin ang salita mo. Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu, at ang matitigas niyong puso ay magiging pusong masunurin. Tayo pinalangin, Panginoon, one word, and that's obedience. Yung pagsunod, Lord God, bagamat mahirap dahil lumalaban yung aming makamundong pagnanasa, pero Lord, yung salita mo spiritual, hindi karnal, hindi physical, hindi material. Kaya Panginoon, it requires spiritual intervention. Kaya Panginoon, mangusap ka sa puso ng bawat isa. Sa mga tumigas na ang puso, na mga misis na ayaw nang pauwi ng mister, sa mga mister na tumigas na ang puso, sa pambababae, pagluloko, pagsusugal, sa mga anak na tumigas na ang puso towards their parents, sa mga magkakaopisina na inggit, galit, ay tumigas na rin ang mga puso. Lord, palitan niyo po ng bagong puso. Tanggalin niyo yung pusong bato at balitan niyo ng heart of flesh na sinasabi mo sa sinasabi. Salamat po dahil kami binigyan mo ng pagkakataong magbago hanggat nabubuhay at hindi pa huli ang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Salamat Panginoon muli sa araw na ito, sa aming pakikinig, sa napakagandang aral mula kay Brad Jeff. Biyayaan niyo po si Brad ng malusog na pangangatawan para sa paribago pong linggo ng kanyang pagmimisyon sa aming pong palatuntunan at maging sa kanila pong simbahan. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen. Amen.
2: Salamat Brad na marami. Thank you sa iyong pagpapaalala sa amin.
3: Para sa ating lahat.
2: Mm-hmm.
3: Yeah.
2: Amen. Sige, so Brad, Monday ngayon, araw ng pag-armilormo, sabi ko nga kanina, armirol.
1: May nag-message na listener natin at viewer kung para saan.
2: Yung alin?
1: Yung almirol. Ang sabi niya, para,
2: almirol,
1: para daw, sabi niya, ina-almirol ang damit para hindi agad magdumi kasi dumudulas ang dumi. Yun ang sabi niya. Yan ang sabi ng tatay kong nag-aalmirol noon tapos pinaplansya ang damit.
2: Sa
1: inyo?
2: Hindi, sa akin naman yung nanay ko, yung polo tsaka yung pantalo ng tatay ko, parang para ang...
3: Ayun tayo.
2: Oo, ang dating talaga, matiskig.
1: Matigas.
2: Very tidy.
3: Ako naman, yung nanay ko, pag nag-almirol, alam na alam ko, kasi yung kumot namin, matigas.
2: Pati kumot, tama.
3: Hindi umuhul mo sa katawan.
1: Ang hirap namang gamitin yata.
2: Pero isang karangalan na ma-meet namin yung may-ari ng Liwayway Gawgaw.
1: Yes.
3: Ay, nako. Antindi nun. Nag-iisang gawgaw yata sa Pilipinas.
2: Nandiyan pa siya, di ba? Si Mr. Carlos Chan.
1: Correct. Sir Carlos, kumusta, good morning.
2: Kumusta na po kayo? Sa kanila yung
1: Liwayway Gawgaw.
2: Liwayway Gawgaw. Hindi ko lang alam kung yung kanila mga kropek gawa niyo sa gawgaw.
1: Hindi.
3: Pwede rin yung pandikit, yung gawgaw. Maraming gamit yan.
1: Pandikit ng ano?
2: Ng poster sa kampanya dati.
1: Okay. Wow.
2: Nagluluto ng gawgaw yung mga volunteers ko nung nagkakabit kami ng poster.
1: Simple ng buhay.
2: Kasi ngayon bawal na.
1: Wow.
2: Sige, napunta tayo sa gawgaw.
1: Usapang gawgaw. Good morning, Pastor Jeff. Pahinga ka ng maigi ngayong araw na to.
3: Yes, wala pa yung mission ngayon. Umulan, so exempted tayo sa paglalaba ngayon. May excuse kay Ate Chris.
2: Sige. Liwayway, gawgaw ang gamitin.
1: Yun daw ang commercial nun, sabi ni Manong Ted.
3: Hindi ko naman na inabot.
1: Mga panahong simple pa ang buhay at walang internet at social media. Gawgaw days.
2: Tsaka yung bawat labahan may palo-palo pa.
1: Bakit pinapalo?
2: Ha?
1: Bakit pinapalo?
2: May palo-palo. Bibili ka pa sa palengke.
1: Diba? Bakit? Para
2: tapos
1: sa
2: na, dati po, hindi pa uso ang labakara. Kung hindi, ano pa, gumagamit ka ng bato, panghilod. Sakit kaya no? Panghilod bato, di ba?
1: Pero mas malinis.
2: Ha?
1: So, hindi naman na...
2: Kaya pala yung mga singit-singit mo dito, ang
1: tanggal
2: eating.
1: Talaga.
2: Kasi nagagasgas na. Tama, Derek, ano ha?
1: Yan ba yung panahon
2: yung mga,
1: na
2: yung
1: ang...
2: Yung mga banyo may bato, panghilod.
1: Panghilod. Yan ba yung panahon na ang pangmumugyo rin, asin?
2: Ha?
1: Hindi naman.
2: Okay, ayan na kami. Sige.
3: Alala to. Malayo na.
1: Oh, sige, Pastor Jeff. Paano? Bukas na lang ulit.
3: Sige, batiin ko lang Rosemary Bautista Esguera, aking kasamaan sa Manila. Thank you so much for listening.
2: All
3: sige,
2: right.
3: Paalam na ako, Brad Ted. At siya, happy birthday again, Sir Nelson Marquezes, ang aming presidente. Ito po yung daily, Brad, your daily dose of inspiration.
2: And serving the people indeed, Brad Jepeliscopides sa ating The Daily Brad.
4: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe, Arena Plus Sportsbook, Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. Rhea Generics, Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. At PhilHealth, your partner in health. Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
5: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
6: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
5: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
7: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
8: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.
9: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
10: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
9: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
11: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawan na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo

0: habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!